0: na me ne abedwafo ni nkomo.
1: Yes.
0: Mama Lizzy, hello, afon. Wow. Afon de enwe.
2: Ah, Mauta.
0: Mauta. Mauta agbenwokela mi egbe nde.
2: Nene ekoyo.
0: Mene ne maya.
2: Nene ma pepepepe.
0: Atana na fibe Dr. Amuzu nyonyo na gbro bi alo. Ye mala. Okay, anya ka gbro mo na mi ato nde
2: yo. Yo doc akpe. Mauna yira o.
0: That's right.
2: No wa yira nu pola o kle nu sela unde.
0: Amen.
2: Ebiye me to prophet Isaac of fusu ni jima pa mi sisi no. Ebiye ma o pe unti fafa na o. Abale ne papa gble a echi ele jaja ma unti fafa chi unyo le jaja.
0: That's right.
2: Ta mawa men we vene to chi jaja e me. Ne nu pola kle to do la kata ma o pe unti fafa ne de ogbo.
0: Amen.
2: Inde nya eko mi diwe mi agbo na onye be maudo maumeme doda ashama in government school.
0: Okay.
2: Le amagbeto ko mi o fa dedeta. Ye ta fi si afike na lele ashama nuto yo me. Te manuto me. La shibi gan lele to do mi o egenuto me.
0: Okay.
2: Afi si afike lele to do mi de.
0: Wow.
2: Jagbagba. Be dafo. Ye dafo. Na va shama in government school. Program okata enu yenye gben keke ye. Mi okata mi nyane prophet le program wawali enu woy. Enye azaga onyomi duna. Ika mocho tepe ova. Mi okata mi akpeta le ma wongkume.
0: That's right.
2: Ako ya ira. Ako igana duko afisi afike ne chovade. Ya ira ike chokbe ma wule na we. Ne uha eji. Ke uha ele ma wule duko me. Pasere si me ma wu na tro gana duko. Ako na be wa trazu untifafa duko. Ta fi si afike lele to do mi de. Jak bagba me ga grobe chi le jajamu. Ma wu meme glone mi be. E chi ele jajamu. Ya ira chi ye. Ye ta. Ne zon me va ha ezu ya ira.
0: Ezu ya ira.
2: Ye ta jak bagba be e da fo na va.
0: Enye ema.
2: Papa na mi enya be mi ofe futo yo le mi edi no agble mi. Wo me gbona de mo. Aka mi o Christo to zigede la.
0: Mi di egbogbo la mo.
2: Excuse gede. No bi bo mi go excuse. Ale o je be mi ale ma wo me la sisese la. Na wo mi gbojo na la kose mi.
0: Okay.
2: En na be futo la e fa si suna mi eji kabakaba.
0: Wow.
2: Ye ta to dokwe bobo mo. Don sen
0: don
2: sen do pe o mega bojo to gbo be eni o mo to won la ele sesen egbe ne do to papa chon for formeya nya yo kata ogro na mi a enye nya yi ka don sen o le christo mo
0: yes
2: be ma gbojo ni o mo to won le kata la azon ayi ngogbe
0: okay
2: ega gbo na mi be mi a je kon lo pri mawo
0: hallelujah
2: cho iye mabu ebe feda ka ye ke le mi ongogbe cho iye mabu basere next year basere june ma
0: yeah
2: nuye ma u de gana ma no bobo e o ga ka ma si america akodo ko aba ku ma u ika je kon lo pri ma u a anu ai dede ike e fe to me afani ye ta fi si afi ke le elele to do mi de eyi e ku ga popo e me de yo je be na akodo ko ako plana mawu abie bale ya wa ko yedo ko plana mawu ye ta mawu de fe mawu meme wa bale san 4 verse 2 ebe nye ebe mawu de fe mawu meme o dada e ke no bie nu mawu na ola awe na
0: okay
2: amado bro na be ye hamale solimede ye anu ma dogbala la mawu sene e ele manani e ga ka mawu de fe mawu meme o dada.
0: Wow.
2: Inde papa konu ne micho emos fagbale la me.
0: Okay.
2: Ale amaro le gbogbonbe nyagrodi la me galli. Eye papa confirm bi nyagrodi la le.
0: Yeah.
2: Eje be emos 37 la be mauma wona ne ke o. Kana gbede o de fie fe mau meme o.
0: Okay.
2: Ye ta fie be nyagrodi la o galli. Ta ne grobe nyagrodi la gba togbo. Ike ime ponu jejo. Ye ivele egbo ime ponu jejo la. Yet a Bible grana mbe mi di eye mi akwe.
0: Okay.
2: Tana unto me di o la makala nye ton. De de mega tenu mega gbojo. E ko mi o fe gana ga edu mi le. Ebe e ganyu eto ye ji. Ya me o chona counterfeit yo pona yo ko chuo counterfeit. yeta jagbagba be ye ti onto esech ika akele ma o me menu eto
0: wow
2: eye me to do ko bobo me me la da se dinner on day be ma wa me prophet Isaac ofosu hini jima
0: okay
2: onto ne do to e fe ma wu nya gboglo ale o ko ma wu nya me a komi o fo susu me
0: yeah
2: ye nu ga to la gbe me
0: oh
2: ne je bo susu me ko enya o left from o right ye kula nya nu gamblebo
0: nu gamblebo to
2: e po dede e je be osusu ma ko lenu si anu ike won ne lenti ma wo be susu ma koko ye hiene mi papa glebu globe e ye mami lela mi hiene gbadodo la ka bon ma wo nya sese ple be mi akomi osusu ma to ma wo nya mo
0: that's right
2: na mi osusu ma ko de ni anya nu ike o je mi awole ike jem ike mi ajema wo mu na nya be mi onu jema wo mu la
0: okay
2: si anu ike nya mi ohan hian awo na mi
0: amen
2: ta okata nu la jagbagba
0: be
2: dafo maga pochi ele jajamu eche na jave ko eke tanu ke na wo osusu be ya va ma wo la pele nti o
0: okay
2: be atan va ga ke na nya be giele ejiji ele soga kofe ele baton ni tome ele teflon ni tome ele anlo gbeji ever do me ye menya gana lele to do mi o ne je be ma tan wa va o de jagbagba be yo gade never Captain Jesus prayer ministry enye ministry aleike kasie na wo susu be ye di be ya plenty if you crack pepele won kwa me we hare ko ga ka maula na o
0: maula na oh my god
2: ga ka na nya be jagbagba ye we de jijo popo le va won to o jime
0: okay
2: be I ha eten na o ma chogal ke ko dale ji o ni ka hie kwenye be won to na kwesele do ko me be ah ale ntwi ye die ma o nya mo ko de ni ha ma ko to nye ko pele nti be ale ya male wo mo mo ye o ka radio ku tv ye station efega ye o ha ese o vivi now de o aja gbagba bi ha iko viare dora
0: okay
2: be amade ike ha maso de
0: yeah
2: e ana toji ase
0: yeah,
2: maula yira o
0: amen
2: e anan ile un ti fafa me abale na job pa gbale eta aton e be anan ile un ti fafa me e wa pa wo anan ile un ti fafa me di o kata wa anan dede sro wa anan dede ngbadodo gede le bible make mawu konemi
0: okay
2: ga kanenye be ha kodoko ba plan mawu de
0: that's right
2: nena fa ngbadodo ma de a jele wa gbem
0: wow
2: akana dedoko la cho mawu ntide no vi lo loto ma deji wo ta to doko bobo ma de melenu kron wo de ye be kodoko ba plan mawu be ne wa jeji na
0: wow
2: abale ne haji la glebe je

kare ka dakanta in baka dakanta ba don kudi ka mutu kai yaro ne je gida kani kake yi wanka aiki bai kama da kai ba